E rua e tori pea ngā marama, ka tīmata hau ki te whakaputa ngā momo pū o te waha, engari ka pohe e a hau, e kōrero ana hau, engari katai ka nāinei ka mōhio ā, ko ngā tangi o te korokoro e puta ana ka are he kupu i reira. E ono marama ka tae au ki te ki ai kao ngā reringa momo iti nei. Ka pātai mai ka, i te tuatai ka pēnei. Kao, ai, Engari, kāri roa ka tae au te ki ai kao. Ka mohi o te reriki tango o tērā. Ka marama te āhua tango o tērā. Nā reira, ka āhua tīmata te tupu haere, oku mōhiotanga.